Fanaton to man pa if you say you are no na why ye say nya one wa can pempen so I drink sa na se wotin kwam katamada bo jomoja ni so du mofu sana dia and na pay e se onyankopon wodin aseda mano na wa ye bi e dia ma ododo Higher Angel 102.9 FM akoko abo jumedi enu asugusu a utie no jumedi e sha se abnada na da kwawie na no pa no nsi abre so Abraham ati no na bo pepe ni estate na pa no nsi pepe ni apon yesterday brother na ni akwawie ni fiada bre so Eti kafu jumedi efa mwenye ya Se jumedi ebi ukwaso Nwenyakupon na msuma nsenche nisisi Nwenyakupon eda nwadi te nyakupon Manu otria kra Ede mwa nwo chedi ampu nyakupon Se nye danda nya uye mwinsila no Kafu fama unye na unye aso fama ninyo Na ninyo aso fama ninyo Nwano su enye mwinsila bi se nye unye anono Uyane sa u chedi ampu nyakupon Ubesila upa Jumedi ye ubeti mianye life Ewa Angel TV nye chui Asudi ye mwa din sesi ame no kase Radio ni diyo ni mdada Angel 102.9 FM Rof Pabla Facebook ni sisi siye Oba, nwa type Angel 102.9 FM O Facebook ni sube nya kukwabu jumedi Nani nya akabu jumedi no Kama Oye ni sawi nya mkupu mbe shira upa Enjo odafu pa Fa o message ni bra Ni ebe kain edi ya maun Bebibi ashe fribia Fabram Fa prayer request ni bra Daddy ba ebe kain edi ya maun Na daddy album paye edi ya maun pa da bibia hwe firbia fabra oba like comment follow share fama fofro na fofro enzo fama fofro twedi ampunyakopo obesira opa etia na no pe onyakopo sem nsho nkra mampo de said ya na so for Isaac amu sem nka no ha na no pe mi se nkra ketue bi onyakopo se men kanto ano pe se Adie biala. Ah, aye yale eda osunu. Ena no pe oba besade amam. Dan den ya ye kan sa ya na obi dwen se yale enko a debi. Won sika sem na wuhuna no na yale abam. Ena no po twedi ampunyakofo sem kan so so obesa sika sem ni yale de amam. Pa se se oba be hu sika sem na no. Obe ko anim, obe ye obrempon, obe ye odefo, obe ye okese. To nyakopon se menkan to us adie biala ah aya yale koda na dadwene da osunu enna no pay oba besa sa yale ne di amawo oba besa adie biala se ye wanim nyam enna hu wanim nyam no e yale na esime na no nyakopon se oba besa wanim nyam ne yale amawo ama wanim nyam no wahu wanim nyam ne biem onkosuom Enso na unwura anu enano po nyakopo se menkanto se nkoso anu yale asimu oba besa ne yale amama watimi akọ anim umpeja no nkankro no wani su ade hunu na akese wa pra unwuru no yale asimu nyakopo se menkanto se nano pei oba besa ne yale de amam oba besa ne yale pa amon sampa oyo nyankopo otimi ade nyina ye oyo nyankopo a ni dini ni tumi buru tumi nyina so di akyekyere wo no enkwa wiye enne obesa ne yale ama wani gye awie opeye se ukodwom ena akwa na ye ntade a kan hu se yale ena esi so akate ena no peyi oba be yi se yale na firu obesa ne yale ama ukwa yetimi atade se ne wakoma hwehwe Ama sika ohwe no etimi abansem tie na no pai onyakopo se menkanche o se adie bia ye yade eda wo so bia no oba be sane yale de amawo amo anije awie o peye na oba ko anim oba ye odefo oba ye kandifo che se ube tumpon wanka untimi enye sika ekura emfanto adwane di nyakopon ebedum abo abesa o sika samen yale ama sika na gina se sia ube timi ayibi de ama afoforo Eti anana po yi, enkura shasem kakre u nyankupo se mfama. Fa jidiye somu, na adi jidiye somu di nantia. U nyankupo obeshira u, nwa beshiwe ni mnyamu, amu omu sa mpa. U nyankupo wadu u hotone sonu, usufira nunu, unu nyamu. U nyankupo nso anu anyo kesi bebre. Fa asemi nanti enede yi, fa nanti na otrimu. Fa nanti busumi fufra yesi mnyi. Fa nanti busumi miyasa kama fi ekwe wye nu nyankupo obeshira u. U nyankupo nso anu anyo kesi. Se asemi ube hunu Jeremiah 30:17. Jeremiah 30:17. Ewa na saa unyankupo asemi yu wakona kwa kain. Na fa bo bra no nyankopon obesira obebere pa. Jumedi eno kwa faribai. Eya ye maami evangelist Dana Samuel mama 1. Ye maami ba kupo nyankopon de ne tumi ama no. Nyankopon